0: Magandang, magandang gabi, mga Doubleheads, Kabarangay, WKG, mga Binatid, Punginyong Kabarangay Chairman, Fred Hoven, na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio.
1: Gippsland FM! Puno ng drugs, sabi na nakasakay daw na Pinoy. Ayun sa balita, i-pick upin pa nila yung mga vape from another location. Eh sino ba? Sino ba ang may kayang magpalusot ng isang private plane ng drugs? Sino ba ang number one na sinasabing importer, beneficial owner ng mga vape sa Pilipinas at kailangan daw sa kanya ka kumuha bago ka makadistribute? Kaya halos monopoly na. Tinignan ko yung ano yung mga data sa internet. Merong X-Vape Tech Incorporated. Registered lang sa Philippines 2023. Ha? Hindi ba si BBM at si Sandro Marcos 2022 sila na-elect? Abay, sagutin naman ito ni Sandro Marcos kasi lahat naghihinala na talagang siya ang number one halos monopoly ng vape importation sa Pilipinas. Hindi ka nga daw makabenta ng vape sa as a distributor pag hindi ka dyan kumuha sa kumpanya niya eh. Ito na mahirap, di ba sinabi ko na sa inyo noon sa eleksyon. Yung unang Marcos, Cronies Galore. Cronism Incorporated. Ito naman ngayon. Same problem. Sagutin ni BBM yan kasi malapit yan sa ugat niya. Anak niya yan eh. Diba? Pero, tingnan nyo, wala ka naririnig. Pati yung pangalan na naaresto, wala. Pati yung sana ba itong replano ngayon, wala. Walang mainstream media na nagko-cover nito. Ano ba nangyayari, ha? Ano ba nangyayari sa mainstream media? Ano? Oh. Namaleta na ba? Eh pag ganito kayo ng ganito, paano na lang? Tapos yung mga sockmed, ipapasara pa. Oh, hindi naman pwede yun. Kasi we have a right, the people have a right to be informed. Tsaka meron po kaming freedom of speech. Kaya mga kababayan, sundan nyo itong ano to, balita na ito. Na isang buong eroplano ng drugs at sinabi ng Pilipinong nakasakay doon. Pilipino ha, hindi Malaysian. Na siya ay dadaan pa sa isang location at kukuha pa ng mga vape. Yun. Sino ang largest na importer ng vape sa Pilipinas? Sino ang may halos monopoly ng vape dito sa Pilipinas? Ano pangalan ng kumpanya? Pero hindi natin masasabing nandyan ang pangalan ni Sandro Marcos. Siyempre, tatago niya yan. Pero ang SEC, pwede po ninyong tanungin. And we have a right to this because these are public records. Tanungin po ang SEC. Humingi ng kopya ng GIS nitong X-Vape Tech Incorporated. Abay, dapat nga online na itong mga ganitong information. Kasi GIS yan. Diba? Dapat alam natin yan. Tsaka alam yan ng mga ng ahensya ng gobyerno. Nagbabayad ba yan ng tax? Ganyan. Dapat available na yan sa internet. Kaya SEC, iaano naman ninyo yung system ninyo na pwedeng humingi ang mga citizens ng GIS ng kumpanyang itong X-Vape Tech Incorporated. Isang eroplanong drugs na sinabi ng sakay na Pilipino, dadaan pa siya sa isang location para mag-pick up ng mga vape. Sino ang mayari?
2: Ehem. Testing 1, 2, 3, okay. Mga katoto, makinig kayo sa aking talumpati. Nasaan na nga ba yung papel ko? Ah, Unit

0: Alam nyo ba, isang bata ang namatay dahil sa kapabayaan ng ospital at yung hinihingi ng bata na oxygen ang hindi pinagbigyan ng nurse at sinabihan pa na huwag maarte, kaya mo yan. Pero nasawi nga ang bata, so ito yung interview sa pamilya ng biktimang ito. So panoorin natin.
1: So ani ako karon dire kay aside nga gusto ko nga mutabang o gusto ko nga mupaabot sa inyong tabang para sa kamatayon sa inyong anak. So daghan man kog kaayong mga nakita nako nga mga post sa social media kabahin sa kamatayon sa inyo ang anak nga ilabi na nga miingon siya nga gusto intahon siya nga nangayo siya og oxygen kay gusto pa rin tawon siya mabuhi pero wala gid mo tagaayo og oxygen anang panahon na nga nangayo siya og oxygen. Unsa man ang hitabo aday nganong nay naa man day na pag-abot ninyo sa ospital nga wala man dayon mo na na-action ni pag-abot dito nga ang bata na ngayo in taon og tabang.
2: Sila okay ra daw. Hindi na pwede na buk nga ng oxygen kaya okay ra daw yung vital signs niya gali. Gali so na siya ginawa.
1: Sa unsa man nirong nga na okay niya na abot man gali sa kamatayon.
2: Kuhaan mo gula nila sir din pag kuhaan nilang vital signs 90 ang kuhaan niya siya okay ra daw. Pag-ubos o 73 mo naman na ito. Itabangan na yung mga
1: pag-abot og 90, wala pa. Pag-abot og 70, ay ha pa.
2: Tapos na siya pag 90, kutas na rin nahangyo. Kung nga, ma'am, ka nang maluhi ka, ma'am, bigay ni oxygen, ma'am, kay nahangyo na mag-ulap ang anak pa. Magpatabang daw siya, kay mabuhi na daw siya, basta na siya oxygen. Yan na naman siya, ma'am, gituwaan na naman, ma'am, 90 din. Kuwan daw, okay na daw. So, nibalik siya dito, kay nibalik mo ko sa kwarto, niya naman ang batang ama. Asa man ron, magitagaan ka, ikaw pala, yung ko. Suwid lang ni mama og dati ha sige nila mo siya na naon di magalaga siya din pag makaginawa siya mo ana naman siya na mga pabuhi na kuha ni mama ay makaginawa na mga kugamay nga mahaabtag matulak kami mo tumukutas na po siya madala na po po nila din akong papaypayan
3: paypayan na lang ngayon na mo siya din inilig silang taloyay nung na po siya ote bada na ba po siya
2: ngayon pagbalik na po dito magdala na sila dito kailan na po kuha ng vital signs din okay lagi siya mami kung ma'am dili mag-uja siya ginawa ma'am lang tawa na good po na ninyo ma'am. Siya na hindi naman ako. Pag-ubos na ako si Binti, natingala naman mo nga.
3: Pagbalik ko check sa nurse dito, di yung gikuit ang nurse. Siya nga nurse.
2: Iya pa sila ni Ingo nga. Uwan na sila oxygen.
1: Nikuhit ba gid ang bata sa nurse?
2: Agatong time na nikuhit siya kay gikuwaan na gito siya diri. Nakamot ang kanyana ang nurse na ma'am, tabangi ko bang bigay ko oxygen.
3: May
2: kaging ako.
1: Hangtod nga ang bata na namatay na gid in taon siya. Pag-abot nga nakita na ang bata nga namatay na unsa man nila ang gibuhat nga action ayya pa nila gitabangan.
3: Oy nas nagadalag duha ka buko.
2: Nay oxygen nga makanti didto din. Niana sila nga ulaman daw nila ni anak ko man pugi ra man dai ulaman ang oxygen nganong dili man mininyo at ang.
3: Ay nas lang ni action nga.
2: Nila palit na may init na kung mamos.
1: Ayya pa sila nagpakita og action, ayya pa sila nagkuha og oxygen pero ang bata wa na patay na.
2: Mamayon na tigus ko na mo nila. Bisan 1/4 na mo sa oxygen para makarecover siya.
1: Pero samtang ang bata nga gusto pa nga mangayo agi taga eh. Sa diya nakita nila nga wala na kinabuhi ang bata. Ayya pa sila nagpadali dali.
2: Pagod imo vital signs dong. Kung kaya ra na lang kaya ka na uno niya.
1: Spaita po dahi kaayo di ay.
3: Mamuit isa na po, tsaka nurse. Tagay ko po si Jean nurse man ako nga. Noy, di kayo mako nurse na si ate man eh.
1: Pero tsaka,
3: dugay lagi kay ambulance eh.
1: Ikaw, gyan to
3: na nilang papa.
1: Paano
3: siya
1: gininilinan? Sus, kinuha ko.
3: Itaon sa bata nga mihangyo. Tapos ka pang pagpapagabot na mo dito kay hindi man siya kakuko si Antil. Di pagabotin to din. Alam mo itong doktor nga. Ali, nurse, sabangan na to din siya pakuko. Din, wala siya nga. Dong, ikuko doon nga din. Man siya nga, tiyo, tiyo, din ako kaya, tiyo. Din, kamira mo itong doon. Kaya di gawa si papa kaya na siya give lahat. Alam ko nga, ayaw lang niyo kwa na doon. Kaya sakit na kaya Antil. Di niya kaya. Di, mahilak naman siya. Di, marang doktor nga. Ay, pabibi daw kaya rani mo na. Ingat pa niya pabibi ako mamot ka kadisun
1: na. Tignan pa niya ang bata na ayaw pagpabibi daw kay kaya rani mo.
3: Oh, ha? Kira daw. Oh.
1: Kaya ra daw niya.
3: Oh, din pag ako ginaga si papa ni sunod si papa dito na ilang gibed ako mamot dapit na mahulog sa igdanan.
1: Sus Ginoo ko untaw. Nya karon unsa man nila ang gipakitang kuan na ningan iyon sila nga okay nga naabot man sa kamatayon unsa man nila ang tubag
2: sila nagitabang na siya diyon kuha na ni ana sila nga ala nag-i-studio na yung ginawa kapag kuha ninyo bagong oxygen mo tubig nila sila pag abot yun sa oxygen nito ang bata nag-ala na siya Wala. Yan sila nga. Sige, ato din ko anon din. Pag-uman, oxygen na nilakaw sila. Sila tanan din. Kami na lang yapon doon na bilim. Kagagatabang-tabang. Ang yan, sige, gilitok. Tabang, Lord.
3: Kung manguros ka rin na siya, hindi magpapasari ang sakit.
2: Isang kapinga na siya, tabang, Lord. Tapos sinyo siya ito ninyo. Kuya.
1: Sus, payit ako tao.
2: Gunong niya ginawa, sila alap ang doktor na ako. Kung niya, ma'am, saan man ni ma'am, tabangon pa ni namun. Doko, saan din na niyo, dok, inyong lantawon.
1: Sus, payit ako.
3: Sinigilig mo, siya muna siya masakaya ka na puti. Hindi siya gusto ka ma.
1: Mabalaka po mo.
3: Muna siya, kaya ka na puti. Muna siya.
0: Sorry guys, kagigising ko lang. Wala na akong eyelash. Kulot pa yung buhok ko kasi kagigising ko lang. Pero nangigigil ako doon sa nurse na nangihingi na yung bata ng oxygen. Kasi alam niya sa pakiramdam niya na hindi niya nakakayanin. So nangihingi siya ng oxygen. So nangyari ito ha. Nangyari ito sa Sindangan Hospital sa Zamboanga del Norte. Nangyari ito ha. Nung araw lang na kung saan nangihingi na nung bata ng oxygen pero hindi pinagbigyan ng nurse at sinabihan pang wag maarte, kaya mo yan kasi okay pa daw yung vital sign ng bata. Grabe kayo. Ayan ang problema dito sa Pilipinas eh. Pag mahirap ka, pag alam nilang mahirap ang pamilya na nasa ospital, bukod sa susungitan ka na, hindi ka pa aasikasuhin. Alam ko yan, te. Diyos ko, kaya kayo, sobra. Itong problema talaga sa Pilipinas, yung mga ospital talaga dito sa Pilipinas, karamihan, hindi naman lahat, pero karamihan, mga nurse at doktor ang susungit at mga galit pa yan. Lalo pag mahirap ka, anong silbi mo dyan? Wala ka magagawa. Kasi doon lang talaga maidadala ang isang pasyente na nag-aagaw buhay na. E paano na lang kung ganito yung nangyari? Yung bata na mismo ang nangihingi ng oxygen kasi pakiramdam niya hindi niya na kaya. Tapos sasabihan lang ng nurse na, huwag kang maarte, kaya mo yan. E nasawi. Oh, ngayon, binabatikos yung ospital ngayon sa Sindangan Hospital sa Zamboanga del Norte. Yan, binabas siya ngayon dahil nga sa kagawan din nila. Kasi pagkukulang yun nila eh, nasa ospital yung tao. Pero alam naman natin, na kapag mahirap ka, automatic, hindi kasi kasuhin yan. May problema ka, dapat magmakaawa ka na lang talaga, day. Lalo na kung sa pamilya nyo is naisugod sa ospital tapos mahirap kayo. Ay, kailangan mo na lang magmakaawa. Masyado nang mahab. So, ano ang opinion nyo about dito? So, hanggang dito na lang, paalam. Keep

Nais ko lang pong ipaabot sa inyo kung ano man ang mangyari sa akin tungkol sa pag-post ko doon sa video at pag-amin kung sino yung totoong nasa picture. Alam nyo na po kung sino ang nasa likod nito. May God bless, mga kababayan, para sa katotohanan. Hindi po ako Duterte at hindi rin po ako BBM. Unitim po ako. Naglalahad lang po ako ng buong katotohanan at walang pawang kasinungalingan. Unang-una, Father Flavier, Mr. Matibag, Rodolfo Gracioso Jr., hindi nyo po mabibili ang prinsipyo ko. Mayroon po akong bayag, kaya ko pong dalhin. Hindi ako nasisilaw sa pira, marunong po ako maghanap buhay. Ang pira madaling maubos. Pero ang kahihiyan sa sambayan ng Pilipino, iyon ang hindi maubos habang buhay. Maraming salamat po. Keep smiling.

0: tahimik, tulog na.
1: Gibsland FM.
2: Magandang gabi po, dumako naman po tayo sa Bilyonaryo News Channel. Australia naghigpit sa student visa, 12 buwan bago pwedeng lumipat ng school. Ayon ito sa agenda. Pakinggan po natin sila nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po.
3: Natuklasang inaabuso ng ilang aplikante ang visa hopping para lang makakuha ng trabaho. Dahil dito'y mas hinigpitan pa ng Australian government ang mga regulasyon para sa international student visas. Ang detalye sa agenda report ni Australia correspondent Jade Miguel.
4: Pinaiiral na ngayon ng Australian government ang mas mahigpit na mga alituntunin laban sa tinatawag na visa hopping at mga abusadong proseso. Magtatatag sila ng panibagong task force at hihigpitan ang code of conduct upang iban ang mga hindi rehistradong migration agents at lawyers na nagpapasok ng walang sapat na batayan applications. Kasabay nito, pumasok na rin sa implementasyon ang mas mahigpit na rules sa student visas. Bawal nang magpalit ng eskwelahan ang mga estudyante sa loob ng unang 12 buwan ng kanilang kurso. At simula July 2027, papatawan pa ng karagdagang visa fee na humigit kumulang $2,500 ang sinumang magpapalit ng education provider. Ayon kay Grant Histon, CEO ng GLH Recruitment Agency na base rito sa Sydney, may basehan ang paghihigpit na ito ng Australian government dahil mayroong mga international students na inaabuso ang student pathway.
5: While there are a lot of genuine international students, there are also others that who abuse the system, and that's the reality.
4: Hindi na rin pinapayagan ang paglipat onshore sa mas mababang level ng kurso tulad ng vet courses. Ibig sabihin, kung nais ng isang international student na mag-shift ng kurso, kailangang mas mataas na education level ang kanilang kukunin. Bukod dito, isinarado na rin ang onshore pathways para sa mga naka-working holiday, training at temporary employer visas. Ibig sabihin nito, hindi na sila pwedeng mag-apply ng student visa habang nasa loob ng Australia.
5: I also genuinely advise to all international students and who are lucky to get a visa grant for the next 3 years as a student in Australia is take the course that you really want, the career that will give you a pathway and develop your skills, you know, gain Australian skills and experience and understand the visa rules. It is really, really important to become compliant.
4: Bukod pa sa mga nabanggit na bagong restrictions, pagbabawalan ng magdala ng dependents ang karamihan sa mga international students at graduate visa holders, maliban na lamang kung sila ay PhD candidates, scholarship recipients o mga mag-aaral mula sa Pacific at ASEAN countries. Ayon sa mga opisyal, layunin ng mga bagong reformang ito na tiyaking genuine students at qualified skilled workers lamang ang papasok sa bansa.
6: Para sa agenda, Jade Miguel, Bilyonaryo News Channel, Sydney, Australia.
2: At yan po ang ating balita nang galing kay Bilyonaryo News Channel. Thank you so much po. Hanggang sa muli. Narito po kayo sa Gibson FM 1.7 Filipino Radio Program. Your community connection, your community radio. Sana may natutunan po kayo sa ating nakalap na balita para sa inyong lahat. Maraming salamat po.
1: Gibson!

Alright, mga kapatid, mga kaibigan kong mahal. Well, mayroon pa ako isang paalala po para sa inyong lahat. Ngayong October 17, Morwell Senior Citizen Hall, Rose Garden yan, 3 to 7pm, meron po tayong Seniors Week Fun Day. Marami po tayong food, dance, games, prizes, and much, much more. Join the fun. For $20 only, may dinner na tayo. Ang attire natin itong gabi na ito ay 60s and 70s. Be there or be square. Ika nga. Makipag-rock and roll tayo sa ating mga ka-seniors para talaga magkaroon tayo ng magandang gabi. Yan po ay sa October 17 at paalala po yan mula po sa ating Alay Kapwa We Care, INC. Thank you so much. And of course, ito na po ang time ng pamamaalam na natin. At marami pong salamat sa inyo lahat na tumutok po dito sa ating programa. And thank you so much, Aaron, for your faith corner for our program for tonight. Again, may God bless you all. May God bless Australia. May God bless Philippines. May God bless our world. To God be all the glory. Maraming salamat po. Till next time. Good night. And please don't go anywhere. Abangan po ang mga susunod pang programa dito sa ating Gibson FM 104.7. And up next, Chapalodi, Who Did This? With Luke Woodhouse and Fitter Tain. Till next time mga kapatid, maraming